akon yankopon masisi yankopon wa ukatira masisi sa masisi ko na me process de wobe ko ah aba yandala baba ebra di ya frafra na na tutu tata

nase. Ana owo sika ba ba ba ba ba ba ba. Ana yo ni fuwa. Nase no brano huase. Ada na kakre ba wisa mi woman hususa.

Hallelujah. Nenim ni ngwa si jebi alada. Oye nyamu batampaya de wotu zade ina di buwene ye. Adena unfa unkuntu.

Oye, a mí se lo no cago. Omiye kwa mao. Na o tine ni mchire o. Eni minyamu kao, asumijan kao, sa wuche akra24.com. Fro wuni akate nzofele fili anto akra24.com. Na obaye inshira. Medeme tefo yina se. Eni mre asama amirija o se. Me pasa wede kwa adunye mu. Sa wunye wia seja padye yina na sa wepele ukra.